mamitaja kang kasumagmari kami kang mantamari kausay tacharini kang isa kaspa kay machari tukuy makar kami kang mamita mi sumakta winyachis kangi unang kawinyas kanini mamita kang asita yachachis kamantami Dios ta servis pa kausa kuni chay mantami atskata kusikus pa kambakunja kaskamanta kay sumakanto ang samunsi.

Pa. Oigin, yukanchi mawankan kunay bampis tandasa kumpanyas pa katikuska imamanta. Nya TikTok imapipis uyaris pa. Rikuris imas pa kumpanyas pa katinsika kay oras kunay mapi. Juanita walang sinasata.